0: Omega. Your glory, no one is sharing.
1: Tapos ang taas yung program ay kiyang.
0: Anything you talk, you can do.
1: Yan yung nangkuteng sempre tayo.
0: Say, hila di liva. Hosanna, di etyaw sa singa le du.
1: Wabot ras ba di nami, di rumanam duntukum.
0: Yete, no te kari may matane

Kung saan man nabot na Lock Me Back, tsaka kayo Flamingo sa Off Noise Juraila. Abi no chimidi kubo Juraila.

0: Hindi may sabon. Na imita pensa rin po. May sabon. Kaya itabong ay tamalo. So, wala kami kibata pensa.
1: Siyempre ba Diyos sa mita guarda? Ilang bisa mi mi yo. May take siyempre. May timbo mantin niya.
0: Kami kasatuy sa mga basta. Misa amin natin. May tasigyo.

Mari ay po sa na ay po sa medyo yung predikasi ku ku tabata yama. Etemo tabata ta. Biba ding e-